ne abosom krantia wo mo dia ya ka wo mo ka wo ayawrate ayawrate ayawrate ayawrate ayawrate.

0: mo kaudi e ba cho bi e money test na me mente dia me ye
1: Jenny na ara le mo nyam kaudi ila kensa mfata ditina wadi ma na ju da suo

0: Akatriapa TV, Emma Akatriapa.
1: Ama katia pampa busua yeko obi manso na yede amono nsem ababeto aso na wade aya pilot bi akwakwotum emfinhia makoma komwoche ene yabosome enan se wonko dadabamfoachi wo firimufia wade beya adesuade na pilot ye yeka ne wasem ni din ene kwa me yebo a wanya emfinhia no aduasa british abroshimemu ana womde na kwakwotuo na wonmo kiremu a na che wakwakwa sese akoda wanya mfinshia no edumi yenu akoda no wa 12 years na wahu akoda no wa Instagram February ni muu eno wani akoda no didi nkwa mwa na wamu chumisa senye wasibi ya na huono wama akoda na hunu se wadi ajwe mbwane na nam wama akoda no bepe na se munu se wapapa hirie ase wajune mehumbro so wapema sembi chaze wanyamikura wanyambwane eno wadada akoda no wa edini kwa ura biya ya eni kwa ansu wadi akoda no ura eni kwa daye na wana na baako nso empre maako maako miensa ena osesi akora ne akoda no eda ye kasai womde no akwa kwogina court e wa brochimemu ama womo abona akwadu no wagye atum se wonu no ho no kremu sampa woni akoda wonya mfinhia ne dumienu akwa akoda ne mmom wo no na nkenye ne mfomso so anase enye na dwene no no se woni akoda no babda yesi honhom ne pena so wonam na emre drumru bi na ade ne sore sa no a enya baabi enwura na ese eya fa otirim ena kwodo se ene yakoy nango fo chirimu wona dua fie ho na oduru wona mo no wa adwene yankwa nkwasesa ne ne wa kwakwa bre ye kasai wo mu chirimu se wo ye pilot no 2023 ene wo wura mu a wo sha ye se wiem hyen wo twi bi enje ne ye kasai na dwuma se pilot no wo de ato nche akwakwa da ene dua fie na wo firimu fie wo de ba ye adehia de na aboa na afenso wo manfo no ma won wo sa chirimu pono sa wo mene nkora toto fe wo che sa ebekwa akoda da no safo no nyina besue nyansa e wo hwe aha no me de kase bo no nyina ta esi ye no ye betena second kind se me de ma wo ebro ha dia special case na tra me no what an afi end point homeopathic clinic one more time so ya sene no ye de esi me din ene akosua eje wo akode boaten mene
2: ajua asare ya damu nyina se amumu enitia adehie.